Caliana marketing datang pelajari anan urang sabui besu Yuli juo nang kama mimpin perusahaan nan ado nang kama mimpin kantuan angko nda ado lain daripada anak mama.